lingon ang aso ko, chicken guy. Nana, kuling ng kalap ko lang. Nana, so cute. Nana, lingon ang aso ko, chicken guy.